0: Bogolaing nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.